0: big set an an
1: lagi mast nazar ki katar ha ha ha mast nazar ki katar dil ke utar gayi